0: ang manis! Ang kain! Harap kita ito perindang. At ito ya, ulat-lat. Woohoo!
1: Dinaka, YFM. 24 jam merindang kita segulai sejalai.